0: Chinese again. Tapos yung ulay, martini yung side ka ta.
1: Ano yun, sir?
0: Manlan ka, Manilo.
1: Merci.
0: Like, what kind of story you
1: are? Oh, merci, no. So, you just need to read it.
0: Ang pagkakot na kong mabing kumos.
1: Oh, merci. Kumos ito yung trina.
0: Mabit ka siya, gilan ka?
1: Ano ko siya kinuha siya? Kinuha siya siya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya

0: Sanctions. Tapos yung ulay, Martini inside ka ta.
1: Merci. Ano yun, sir?
0: Manlan ka, Manilo.
1: Merci.
0: Like, what kind of story you
1: are? Oh, merci, no. So, let us see, it's a rabbit.
0: Ang pagkakotay ka mo, yung humus.
1: Oh, merci. Humus ka ni Tina.
0: Mabit ka siya, gilan ka.
1: Ano ko sa si Tina na siya? Tina na siya, sweater. Tina na siya, sweater.